mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kejide ni ogun osu elekefa odo 2026 today is 1806 2026 eni kan ni woli kin lo de te mo pe date idi to je mo pe date fun gbogbo eyan omo olohun te o ba ti le gbo number date ti e se date oni a je pe won ti yi se danu won ti gbe mi si odekunle e ba fa tin ba ti de ma so yi ojo to kan date to kan ah e dide nle gbogbo eyan ara suna church gbogbo eyan omo olohun ni ilu ibadan e dide to logun to logun e dide teleso teleso e ma bo e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to nfun wa agbara mami e nbo ni bi pepe laaro yi eni kan ni ki ma wa se nbe wa do bale e kunle mo ri ire to libo there is a blessing that is coming on your way ni pa se agbara olohun gege bi nti mo wo yi wa dupe lowo baba re wa dupe lowo baba mi ni baba mi ni on lo ni keke ina eyin omo olohun bo se dobale yen ni omo mi segbe ko mo yege sosi lati dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju baba mi.

on lo ni keke ina eni Jesu o ma se mo dupe fun atileyin mo dupe lowo e fun aye awon omo mi mo dupe fun ikan ojo kan mo si gbo orun e emi oluwa ni agbara nbo lati orun ran agbara oluwa ran agbara oluwa ran agbara oluwa ki o si baptisi wa nti mo gbo niyan e ti mo pe nti woli yin ba gbo ni o pe olorun ipekun ewa ipekun ogo ajiweri omo titun dake dake olorun mo bi oga fun aye awon eniyan to do bale a bi oga fun aye awon eyan to kunle e se ana e se oni o olorun a bi oga o tun se eto lana adugbo gbogbo to se iwo lo ba tin gbe bi giga sola ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo olorun to kunle to do bale ni Jesu o ma se iwo ni baba mi Jesu o ma se iwo ni eleda mi Jesu o ma se iwo ni alafeyin ti mi ogo ni fun o Jesu eyan eyan fe ki n to bo sori Facebook gbogbo eyan ara Sona Church e n lo fun awon agba isin agbara toni ni gbogbo Sona Church ago mejo gbajo ba bi di 10:30 isin o wale ki sese kan ti o pe laarin ago mejo eje so pe ngba ti o ba fi di ago mewa abo ati mu isin yen wale ni gbogbo bi ti Sona Church wa wa ibi te ti se service njo Sunday ibe le lo ibi te ti se 7:07 ibe ni ke lo laaro yi ibe lati ran ase si yin sa bi ogo se nje ti Olorun eyan ayan fe e dide le mummy e dide daddy e dide oni ni 18 aki hallelujah la merin ati ogo merin oje mejo wow eyo ejo ti nbe leyin wow enikan ni se pastor Dekunle Epaphras lo ndun yen Jesu nu mi lo ndun woli Odekunle Epaphras ati ijo Comfort Life Mission International ni emi oluwa ni ko ba wa fo keke hallelujah merin ati ogo merin can you do it o ye sumo waju e ku oni bi te wa yen o ya e to sun si e tun ku oni bi te wa yen enikan ni ah kin lo de so fe ku oni bi oju kan ni emi buku le mi oju kan when you stagnant stagnancy is a cause egun ni keyan oju diduro pa soju kan o mo silekun fun idogun idogun a si silekun fun ijera olorun wa won to sun si waju nitori majemu re ba sun won si waju nitori pe olorun lori mi ba sun won si waju gbogbo awon ti o join mi lori Facebook wi YouTube ibi ta ba se di atun se nkan to yato ni ba sun won si waju hallelujah merin le mi awon woli ni eke somebody shout for hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun mesaya ha onu mi adahaya olomi ati eje eyin omo olohun mo fe gbadura fun yin laaro mo ku tun di pe ma gbadura fun yin eje nso bayi ki mo ba da gbogbo eru iwa su ta tin mu nbo mo ni number 1 to ba lara won kan ti mo je ki edo kan alaja oni pe mo ro re pin o don't write yourself off don't write yourself off mo ti so pupo yen number 2 mo wa ni start ibe mo ba de something small bere nkan ni won ba bo ba se mo mo si ka jade ninu we Zechariah chapter 4 verse 10 oni ta ni agan ojo ibere kenkele anybody te ba ti ri to ba ti gan ojo ibere kenkele won ki ri ojo nla be ni mo so mo wa ni falu humble beginning emi mo so wa su de be e ki si ibere kenkele don't underestimate the power of small beginning mo foju di nti won pe ni agbara ibere kenkele because every great accomplishment today begin with a humble beginning gbogbo igbega gbogbo in to tobi loni ibi kenkele lati bere mo wa so nkan kan emi mo so mo ni trust God's plan gba olohun gbo fun kini fun eto ti e fun aye re ibe ni mo ti ni kawon eyan toro pe ki oluwa ko da mi lokowo olohun da mi lokowo emi mo so mo lo lo le bere oja fun o God always rejoice in providing for you as God's plan gba olohun gbo fun kini fun eto ti e fun aye re ibe ni mo ti ni kawon eyan toro pe ki oluwa ko da mi lokowo
Olorun da mi lokowo emi mo so mo lo lo le bere oja fun o

0: I would just say, use it to touch your head, the center of your head. E wa ki be Olorun jo fun mi lowo tin to fi bere oja mi fun mi lowo tin fi dokowo Olorun jo ninu agbara sanu fun mi emi mo ka jade ninu we 2 Corinthians chapter 9 verse 10 oni je eni to fi irugbin fun afirugbin ati akara fun onje yo fi irugbin fun yin yo si so di pupo fun irugbin yo si mu eso dodo yin bisi eso dodo iti bibeli so nbi oni pe olorun ni ma fun eni to ba fe bere oja lowo eke baba owo oja ni o fun mi and e wa gbo eleyi focus on your progress not on your perfection eni kan ni wiki le wi yen mo so fun digba to ba to perfect into o focus into o tejumo oni bi seyin o se ma lo waju mo ya won ti mo na wo si mo gbe ki won se bo be a se mo se yen ise yen lo waju a ri se la ri kajare mo se lo don't focus on perfection yet o ku die to ba focus lori perfection ti e kokko di mu dagba na je ki nkan yen lo waju die si celebrate that small win. Itayo die tori yen mo sayeye re. Celebrate that little accomplishment, that little progress. Even if it is not yet perfect. Mo dupe bi o ti e ti di ni nla ti o ti tobi ju. Celebrate it. Mo yonu e. Mo gbe gbiyanju. Focus on the progress na. Koko mo lo bi kini yo se ni progress. Fi gbogbo ajito ni oni ko dabi ta won so bu bi fi so bu bi le koko mo tana mo tara isi waju ta le yin na ngbo ba ya o gba so bu bere church yen mo ran ti gba church bere so si eni kan yesi mo ki gbe pe 40 naira le fi bere ebi school kan mori ninu CAC primary school class ti an fun mi gan won mo ya gbe be kin to fa gbogbo be kin to fo nu leyin gba mo setan emi mo mo mo gba so easy inti mo fi 40 naira se ni mo fi ra kerosene mo wa emi mo se jango bulabula emi mo se enikan ni kini je jango bulabula ku fi in mo ko te mo pe nlu yi emi mo fi owo kerosene mo fi 40 naira yen ra mo wa gbe so kan bayi en ti ba n koja lo gun se ba won elebo ni ta ra gbe kini na so kan lo kan lo kan bayi mo fe gbadura fun eyan omo olorun la ro yi olorun ba n gbo seri bi mo se nse le ni tereji tere niyan titi ngboya olorun sanu wa abari bi kan ari bi kan ni bi kan ti so pe ka wa mo se inu shop kan tawon mechanic loku ibe la tun rinu kumasi compound mi o ti so pe mo mo sori en ti o dide ni won gba ti o ba ti su o ni won gba to ba ti won tin sele won wo pe ki won so pe legbe titi lo gbe shop si die ni te ewo gba shop nla awon ti an ko history loni won bere lati bikan ni so bere lati bikan enikan ni ki le nko mi won se ju be lo so na church eje n sare mu oro awon meji eje won sare gbenu si mike na bi ka sare won ti baba mi ologun ajobo dewo ma ye won
1: baba mi e ka ro o e ko se lo oluwa tun po ma satara ni titun o to ni ti yin o emi na le ri o omo ijo yin lori afefe adeola lati ilu Cairo mo dupe lowo Olorun fun ohun ti Olorun se mo adura ajo Saturday te ada te ni pe ki la fe fi bi Olorun ki la fe fi soro pe awa na nse ninu ile e mo dupe lowo Olorun pe mo gbàdúrà náà láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ìgbà tó tún dalẹ̀ ẹsẹ̀ pé ká tún kọ̀ǹtínú ká máa gbàdúrà yẹn ìgbà tó dalẹ̀ mo tún gbàdúrà yẹn again bí mo ṣe gbàdúrà yẹn tán dé níyàn mi kan ṣe pè mí nìyẹn pé òun fẹ́ sẹ́ndì owó ìbò ni kò bá mi sẹ́ndì ẹ̀ sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ju bí mo ṣe lérò lọ mo kàn fọkàn sí pé bóyá máa sẹ́ndì bóyá bíi 50,000 sí mi ni àfi bọ́mọ mi ṣe pè mí kó sẹ́ndì 250,000 èmi náà ti lẹ́rí èmi náà ti rí owó ẹlá máa rówó mo dẹ̀ bí owó mo fi sinmi mo fi ẹ̀dá mẹ́wàá mi mo fi bẹ̀bẹ̀ ọlọ́run bẹ̀ jẹ́rí adarẹ̀ bàbá mi mo dúpẹ́ mo yìn lógo mo bí ọlọ́run ga lórí ìpẹ́yìn o ìpẹ́yìn pè mí o ẹ ṣe ẹ bá mi kí mámà.
2: Ẹ káàárọ̀ bàbá mi. Èmi ni ọmọ yín olúfunṣọ láti ní Èkó. Bàbá mi